tene samli ya linge cho mo thwe che bi gyu sung che thi phe be pho mo thwe be sung che pho mo khan che char hwa sip thi hi ta se thi ji lu ni do ni shu zeng ni lue phe ki lo sar gong cho tho dan be sung che chi shi ta bi gyu tho ther ke chu chen chung we sung che shi ne shi sha se thi chi u gen si ri la ne za pa tha dang lo se la ne chi na sha xie dang nang ken thi xie mo nam su la ji tho

야 런소도 로제랑 코르쇼코레 망고모 너저반조라야 런카르펜 사연랑 코르쇼야 러코나 나와바람지코레 마코라란데와미야 지성네 짱깔 별깔라 휴네 접하네 야르 페바탕 라마 남자 동디 세페 동기지 조로 마워 수바탕 라와 셴세네 조로 모인더 게 렁렁 잡바탕 딱혀진 나 남자 쇼체총 제다른 파로 조로 사도 프로다와 성대 바바 땜저 지더 탐지 남 잠반 초바 남자 니랑 메바른 고모 마워탕 더 카완 바바 따서 망고 밑에 나다를 얍대 헤 gongso solo lama orjin pema yedan wanxin rora kanjo yixin chonja nene namin karmo cenzen zhaba yarmo samo gojiam karmo po tongxiong karpo nawa lachor wa chung jasa nyenta marpo lachir tsao na rinxin sodor kinzo nipo yirchong kya jajar tari so ngi mawa lang gongja dongro sepa hlasao namta chepar lang kapi maja nor samchin chayan longkyo tamchi jamso chenpo la chanchin dawa tang tai jisa diwa tripa ta mai jisa panjangwa tawar gor chiler mermer yomyaw xixiak ngay mawa jisa unwar jojia ki sanay tangsam pipa nam dadar te linsam yubwe jenyinsa longpa jisam jia chintab tamchi tang sotor jajar tari xar jie yar jor mawa joso la gor sunwa tataang tevkin longwa kaso si chintaw tenen gomu mawa jepo jayte jelung cersa kuma na jelung tongpa jansi jia rritang ta pepa na Sengjian zhongmui gosang wangda du taqi ji temzhen zhe jialu tongba jiangsi na jiegu jimbarwa parwe xu jiang. Sabda jianjur zamli yin ma yi, yuen te yubar xu jiang dawa jiang ta xia nye xe gor yo. Lar jar dawa ci la, ma ko te qian ne kong ma wa ni nzhu yin ba na, jori de cen to zhe jiamu la qie gan chen wa gar yo ba, yi le me bar jiang gar per ga di, jie xe be rinbar xe ge pan neng de xio song. Dei ji se jio zhe jiang gar per ga le xiu ne, jio song we deang rinbar de pan neng na song. Gomong yogwar yogjeng namka ne saji, saji na siji zamyang mantong, deni song songwe sa riba tang, sa kao xeo de lebar du nyam de, ta ganzhu mendo donam dar dina ga nyam de, dar da pamne depe senzhu maya war xe yang dukwa jor yagwa xine de zete dewar nyarwa da. Ama jian tong serwa gijie ni seba na, mami yelong gadar samdo day nabu nyanga toda rachang pamne tabka mekhen so din lo xe suwan rawa xe chagar ndok jeng. Jori jaxe chang suwen kam tang semje nando je sangu tang charwa gabde la rorje yubar da. Dar mango mo di lambu yukar se de sabda janjor je so yone jungzi re gube, sane je janji chonxar tang choma tango zang. Lone choma yango zan, nane choma nrengo zan, sanne choma lungo zan jia derka dorne sada ngujab jia sorda pawar demzir chodan jagde chalo ko lonjo yardawa tsi jorna. Xiongzir jia lungo de mayor dong gomo mawe sa zongba na ma sa zong dangbo dang dene ma ming kenlong rikzog de serak abze san sar zongde. Rizzi sana lo riki njama ji. Tanshi dhanpa tang tsa asu ne, ma sao na talong ka tamle, nor sao na dojan chewa xeo se ne yo pa te tsu, kyo rui abdi dharwa du lan pa par gao ne. Wurdu baza pita de la, lanze la du lao ma mung kiman rawa san xeo ya ne, trawa neri tongwa lan da san lan kerwa da la chang ne lang so. Om mana be me hong.

Rambochi, ya tam tang re lor jun dan ra go yu ya. Ma jia sa jia ne ma lang tu ya pa jia ca lang la man chong tu go ho to tab re zi jia po go jia ya. Tong la de ren chi ko ten ni go le ma se wa jing che go go lang la le dang a pa ngang go se ya. Se chi re do dor mang bo se ya kar kar. Kare ta ye jar po yi go hor jere pa mo go nga ya. Yo jere lang la cha mar nga ya. Tsi jere lang pa nya ne ni go wang gire lang pa ching gi mang ya.

0: ལེགས སྲང ཁང ཁས ཁས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Beijing ge de zulup che zip che nyin che che zulup che gdang karma ngap che nga chig tu pa na mi shang gam che tig tu den dang chang chung nga tig dang nab che jung tig tu je che dang chang chung chig nga ya sa che sa yim ren ba den chig chig ja ba dang yom khong che dang chle tong mi che san yu de pa na mi je sa pa na ma chung de yom chur ngon sa to bo shung yu de sa yim chig bo ja ji pa na ma re la ri yang ren ba nga yen che yom lhig thang mo ja bi san to ko yu de zhong guo sa yim le kong cha wi chan ji la dan ke chi ba da na Beijing ge ti zulup che zip che nyin che torong che zulup je deng karma nyin nga yikab se Panami shengkem che tig tu den deng zhang chung den tig deng Nib che zhung tig tu je che chak chik deng zhang chung je nga yisare Saim rinpa chig chig chig ya ba deng yom kong chak deng cil tong mi che sin yu de Menghi war Panamar chuar dil zhungku manchuk lay kong deng Debjin sani te ki shirdul rang ma deng Shekong pan dar mi chun pukbi nyan shim jol me de Zhen yang che zir ge nyin Panama ye mi vzi xang wu do tam chui chi xab chak pe ni Nyen tere samim chakpo jabji, Panama ye mewzi xangpo nir chung ngar jina jinnaqtan tere jinchung shi ni nirkab rang khirchin pukhme jibyo yode. Mewzi xang waram chadum huanji lakhtar shengu cikba dang, lakhtsal mahnim drila jikku la shibshir shibjin yo parede.
0: Daka le khunna pe ne cila, arisi ya jashung puyi ciyar ganyi na maqtaba ne cila pe ne. De simbi nyin na din nang de, ciyar simnyi ni ciyar ganyi wa. Arsiya maki chomiya nidu kala nga tsunzin siyo ba dang. Yurin shokje shokba tanzhokje mame namche dintong simja lak dolong tangwa masa. Ditang shabjigda, yurin jia magshu ngisuk dang nam linsa dang nyarchik si sa. Gosha jabsi chakia mangjia jiku wishu tong matapa zini. Ngisuk ligbi chazang shuzhi dang, namchi chazang shigla dondag dang yu jia zhoyo. Yurin ji zongtong zilin si ji yi ci er gani na rachu si par zhig na. Yurin shuk ni ya jing rang mame nam chi tang ni. Er si ya nga kong nang ga zhig si la rikur sarwi ya dondag tang yo ba tang. A dondag tong sa na, nam zo zhang si si ya zo cha ni tang zhang zi hirti ni shig yin ba zha.
1: Daga li kong ni pewe ni cili. Yiran yasa la maksar ji song magam tso mag gi ci er gani na xab zhig pe ni. Saib si na jingil zhig zang la mag bi yu xab chu di huar mo zim chong gag kwa nar man bar. Ngancha tome pi zhalam tuga rangiram chondil xe pi zhigzang yu tsa la cha chu jib xe tab lagdin tar jiyin xib yu yu de.
0: Daka le kuna pe ne cila, ci er ganyi na yaran ki zong tong pi zi xi qi yang gi tu ku man stan ta tsog pi rang zan nyam zi ma lag jia kab jia zodag lin zin lan tsog jia chondi tog. Rang zan nyam zi ma lag tog xing tun xe pi lam su zig ne. Yaran tang zan zig di war san ca ma zhuwi jen zin tang ni jia, chan zi, korik shong xiong. Yekur, rigne peri suk cha kongche nyamli la khinun jagji jengu don yu. Peze si chi yang na dan si htar, rangzan nyamji malag jekabji zodag linzin lan sukji chondar shiktang tangpo yin ba zha.
1: Re sangkulan ji terang gag sanjir nyamruk lechan si car, lechan di zomrik ba cepetan dorji dung, rinchin chodang cepetan dorji nini naba zu nyanlam tashi ba yin. Dina lan ji ni mam tadang a zomchan lam ji lechan ag zhan dag la san rukunung.

0: 토지르 나라 일치요
1: 디제소 친와밀림 등등 코레 데르튼 바바 살림시 님 등등 줄레
2: nga ngchil wa zgi gen chalung dang ro gwe ba na nga ngwe ne she na jun mar gwe ba si gre wen chang nga chil ngi pu ti thu ta chil ma thum na nga sem ba ngo ma chi kyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zu yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
0: a pa chu nyam mi chu na hu nyan do ka
3: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
1: ti je so chin war mi lim dang dang ko re Tertin Baba Salimshi name Dentak Jule
3: Pambazi no Taka Liker and Yin Sinchia, Yuami Bana, Hansung Yashi Mari Yena Yang Skatshi Hina Chasunjia Gnadun La Dumtogi Badiji Ni Lisum Niga Tangchekun Urgava Hambag Ligander Tumer Shikabji Damja Dijen Yunga
4: Alam Tungam Sori Shazaka Zabjetan Lam Ramjina Sungchung Shini
1: Pesu kung ta karwa tam, sukshu bu nai jing sha jing. Pusam la kindil shi, tasim la kindil shi, batsun la kindil shi.

ti sirkap ta pulmi langze le den ti de tang la su so ki gu jim den pe men ju chi ge yup shi tong ma dang che chi ke ai mai gan ba ti ki su po an lo kan ga ga wa ta min yi ki mi xian le da mi tu chi lo chi zam song wei chi kong ki ni chu wen se tu bu le su jin ti Kakali, sum tuba masi, mi dunki, miliyang, tatugu yubshi. Bebe nuashki, masi, jirdanki, chukunanjin che, gangbu zhugdi, gyubatang, gyecha shubasu, chimi dupkang, ngancur, rewa yubu, tongchungsi, gyubshi. Xi'an, zhunglu suti, lene menganki, menpa, liwayki. Tengan lo chuchu lilipi, sanetiki, pomosikla, menju chepatang. Nebe sukbu jitse tse le ge di, gi bakba kyan nakbu cha yubshi. Kimi, teni jirdan ki bangne yinbar samkyan. Liwe ki, teni jimba ngargu ki, tuygu neda yinbar se yubshi. Dawa jikzam ki shin, menju jebkyu. Pomu nechu, unse tupu leksu jimbatang. Kong ki, ame tutung, chitu gongye pa lipge di, tukji likbu su yubshi. Lodun jo ya li pi, zhan er jia su pu, an si ta na ta, pa si ta, ji li chik dong la zam yu pi, wen er chong gir tu du gu yu pa ta. Bu ci ni le, nu su dang ti, gong

0: tuan ta tuan mui tuan chichin. Lubi sha gamdo tongsa chenpa kha jik la yin na chechuk gansong ki nubi siyan pa ta. Zay lupa kha jik la yin na le lega te nir chokwa top dang mei ba soo ki ne tuan maang pa tuan. Tenda song za yin na te mei suk si de dang yin na zhe, gyanu ki ten jia yin na zhe, de tia la yin na gyung gui maang pa chi soo yore so na xa. Gyagab chote ulan ki chen gui che para, suk yu ji zay kha zu ki ma wa yu na, te zam ki ya wa yu pa tenda kaya ma re si. De dang la ya minu be to ne, suk yu sha gamdo tongkyo san pa yin na, Sedong Tse Rinpoche be Mengxi Tuo La Tandu Yin Lu Zhong Yang Tse Rinpoche Che Gui Ba Le Tu Zui Tung Tung Ge Nang Lo La Xia Yogoche Gamdo Tong Tu Ba So Che Mi Rung Ba Da Kese Tuo Gum Gyeob Cha Ba Da Lu Zhong Che Ju Tse Le De Ba Yin Lu Bi Nang Lo Ge Chu Xio Ya Da Zha Pyo Ya Lok Che Ge Zhe Chu Ba So Yung Ge De Re Si Cep Chi Ba Gap Su Yin Le Ning De Chak Zhe Ne Long Ba So Ge Nyang Ga Yang Yo Re Si Ten De Song Zha Lu Bi Xia Gamdo Tong Ba La Yung La Yin Reng Ye Ge De Dang Ge Ne Zui La De Che Suri da Lu Zhong Te Ki Ningga Ra Jeba Jeke Bata Ning da Lebe Chak Tse Ne Po Ge Yin Re Lu Bi Ning Zab Sa Jeke Nubu Xianba So Ge Mi Zho Ne Yin Chile Mi Ne Zub Zhe La Ya Shik Je Lu Bi Ji Zhe La Ya Chun Zhe Renpo Che Go Re Si Chen Gu Na Xia Ta Tan De Cha Ri Yinba Yin Jik Sobe Chu Zhe Di Topo Jik La Lip Du Mi Nam Ge So Su Chi Nambar Yin Tan Du Shira Nang Yo Re Lakwa Du Yinba Yin Lu Bu Chung Se Ge Sha Yue Bata Gyakwa Yue Bata Kona zyungwe na chashabi na susu chungsiye ki ane luishak kamba ta dimkyu tsaba tenre jikla ya rimyon chigi yoshe. Ta teni dokta meba chiri. Tsuwe chuze yagwa le tu yinba yina cho kengjiri yang chik susu yagwa ji cha samba teni samshi tuba chiri. Ta inele tengun tu chakindi yina susu de sha tunzu ma gamdu tongdu zamba te gyurim te chula ya sukuri ya nyoba shenba tenre. Sha gamdu tong tuba inele nang lo la ya sugui nang lo la ya ya nyo pa xianpa tinti sugui yuwe tinzu la sogo la ya jik gengji tohne samlu tanzi ane go zamba yin na yabu yore es chenggu shwe yin la lo nabla nge li zangge jugdu yin na nga na zui sugburu ya nyo pa kangshik la ya minam ge tuyun tonggyu la ya nyebu na ya ge tongja ka jik ki goro ngoro shwe yin la taji namgyu mi mangbo ji ki yin na kogyo kona ta langma ta chajang so mangbo ji tongje gongpa sitab jik yo shi Ta mwishi tungche teta shimbu yuwa shi. Ta inele ngache mungyung da supur nyoba chita yuwe de kerangki peji kendo kapo maari. Ta bina cha chaba ina, hao sheng ngapke yuwe kukyu kuna la ina ngache ke ngapchung nga sumtsam yuwa ri. Hao sheng ngapke yi cha jenguru yinba ina ngache ke shibju shibge zam yuwa ri. Ta dine zemne chodin zanzu ki nima re re ngache ke nishu zenga menla ya tsunzin che gu re siya dile mi maang chibe tse le ge zhugu yuwa shi. Gewen matse dam nyi la zang gege yoshe. Pakwa du yinba yinna, nga jya maang chaba yinna, xa gyakwa cha yata, so ru yata, budo tu yata, puju ne jiru tu yata, chakshi toru tu waso, nishi mangpuchi tu yore. Masaya yinba yinna, langmara riki ta nga zi hong yung shi kudwa la, di te ge dungja yun rinpo dungba yinna, ta jik nyi mi gu yata, ngang zha lang ya so ki, nizu tinti tu yoshe. Ta namju ne jiru yinba yinna, chu gyoba yinna, chu di maang zang chu yata. Tungjia rik diya, nga myu rik diya, nyung zim chuya, kumshi yabuji jia tuba yinna, lubi didang la ya penya da. So sui chi nambara yinna la jik penya, dinja yagi yinna, gizay mangbo yore. Ta shu zang nam yu lakwa du sa ka tobo le du yinba yinna, rengxin ki tungjia ngambo dinja, tungi du ya, dinja yagi mangwa le du yinba yore. Ta yinna la dinja yagi gabsu yinna nganzo, tibay ya, so sui so so la ya, sunzin che gubi yore. Ko tungi du ba di, du ba ri, ta yinna la ngu yu su su gui nang lo la lip du yinba yinna rang sa ka to sa ya de xa ni nipa chung yu su dinze lip to ka bo ma li xu zang yinba yinna inji binji gui yu du kang rung la ya jik cun zin nian bu che jie chung se dinze ta gabri chu gwa chik li yinna le ani tu zu jing gu ta di kum shi dabu ri ya jia jie chu ya da di xin du yinna dip jik la ya chu di na tang bi mang bu chu ya dinze gui jik zawa ni ma na ro si chung gu xu ya yinla le se san ro ling ye ting di ti ling ge ling xi le zhen nang lo la ya gu ji xu be na na su de dang da zhe wa yu be nang duan ka qi wo sun zang yu ba de da dan ye ge nian nam du jin be jie pu sin ge yin ge ba li zhen zo jiong xu ge zhi ji wen de yin la ma nam zu le zhen ji ma de yin ge de jie yu dan ye xu de jia ba
1: na nga mu ne ta pa zhe zhong gu wei qiao du gu ruo xi yu ba ti la ji bu tan ba xi si ji
2: ji bu tan bie jue sang tang ni Minam ki tsungwe chwe ki, cha ju ki, zi zin de pul kyul yu.
1: Gibu tangpa ta ni, jie chi la, loba yang.
2: Gibu tangpa nam ni, sim sang la, lang sam gar.
1: Gibu tangpa nam ni, xiong chang xing,

chawo nyamgu gi chadab chi di zeju bi yiwan gu ne zeju bi mingwin bi dopshu pi war chi yu chongyu gi kimza sedun gi kendian ai pin jim gu di ne ma ju ta zong chu kimza sedun jig du to jim du chi yu ba ta su yun che na ge sar su so yu ti gi sedun gi sar du chum je le su dang ne chongyu gi kendian sedun jing ne chen den jian ta bu da jian tuen le jian ji gi pi ge le gun di den bu dang yu ba xin Sādhū, shīngzhū sājī gyūzhī tūnzhōng jītū lēdī tūjītū tūnē, sājī gyūzhī kōchū tāngā chāngzhī sōgzhī, chādō cōngdūn chīnzhōng sō kōngwō jītū gī chēbō chīngzhī tūbārā chīdī, jītū chūmū tāngā dūtūn kēnzhō chēbā tāngā. Sādhū, shīngzhū sājī gyūzhī sādhū tāni tūnzhōng jītā tūbā, Sanayti gi xingzhu tuanzi gi sur nu rindang qir dungwa. Sadu kenden saji gyujo chomri jengi tablam gyajir dungwa ji qi yu. Congui xinjin congdun tingki. Congui gi kimza sudun gi xinjin rinbi jibi buda gizin gyundu qinni. Sadun tuanli piye gi mala tuyku changdu dangdi. Sadun liri chogyur rinburlu gundi dangwa si. Zeju gi lenam sabi gyunche mebar gizin qibata. Sadun gi tuanzi sabi benjuru dopshir dungwa. Xinglè tàn, sà jì nyam zhè tàn, xinglè tàn cong lè rìng nè yù gò rò, lù sù jì nyam gùi pì yè dìng sèp dù dòng wà. Sà dù tùn gùng gì lèk zhè tì, tùn lè gì sàng zhè tàn, zè chù gì lèk zhè rìng yù wà rà, gùn dì ngò bù dàng wà. Sì lìng dì nì, cò bù sà dù sà gùng rìng xìng gì zè chù dì wè chong gì rù dùn bà rà, rò ràm chì bà jì chì dì. Xìng zhè tì yòng gì cong dùn zè chù gì bù zì tòr dòng tàn, Gya yi tan dian dou yar bi yong ra, nu shu yu gu gu di dang yu ba xin. Xiam li xue ge nang du ka sun bu ti ne, zheng zi bu ge li ba, qir dong cong lam yang ba xe ba di xiu yin. Ti an cu bu sa dro, ya ge xer yung gor la tun yun tong wa ta, lo da ren dao dun bu qe rim xin. Zhang Nubu Sogen Tu Zang Nga Dong Ne Chuo Dong Pala Cong Yuen Tu Zhang Nubu Suwa Ryung Wa Tang Chang Nubu Kyu Zu Chi Gya Ne Chi Gya De Nishu Pala Yun Yung Tu Piyue Cheng Xi Le Nguyen Pala Ta Lue Dawa Tangbu Ne Dun Pi Pala Cong Yuen Xin Jing Gi Zheng Zi Tuen Le Qir Dong Gi Rin Tang Dong Puro Gora Chi Ngap Gi Xip Ju Xien Nga Tang Som Dong Simbo Tang Ji Gir Si Tang Singapuro Polen So Sa Dar Gi Chi Ye Chomra Da Chum Zhe Tu Pi Nga Tuen Tu Pa Tang Qir Dong Qi Gong Mu Tu Nama Gya Gi Tu Piyue Yārzu gība dābū sādū zhēngzī zui nā, cōngyū gī zhēngzī kīlē tīwē māngwē, yū xīn gī cōngbī māchū gyūjīn zui gōngyūrō lūyī cīmni mādē bārā. Cōngyū sādū tūmū mēyīn bīn zhūngkām gī tūngūl dīnē, bū zīn gēnlī tā, bū dān zūk yōng, chōmda sārjī jīlā mūtū xiongnū gībdī, sābō mī sōmdōng sīn bī zhēngzī tā, rīm xīn gējī chōmda dā gūndī dōngwī mīngjān sābārān yuwa chī yu. Nye chārā, Jula gi medo lin zheng zi li ri cai yu gong si kwar ka na, zheng zi xe tam to rang da bu da jar ne, bi jin ta Shanghai, Shenzhen, Guangzhou so gi cong ka ta, kian dian tuan zi cong ka du dun yu. Tang do huo nai wa ta Zhejiang wa, si zheng wa jie gi medo gi sin zhu ta zheng zi du gu yu. Nga zu yang kong zu ta, zha wa ra ma ju gyu zi du gu yu ji, gong si yin gong zi, Liu Xiaoming gi tedar chu. Nyedong jiong lo ro, yungdu chung chi medo lin le geyong gi sole tuan gi chok du la gi ra nye, renyi gi bu da tuan zi songgu tsu bata, zheng zi ta medo gi sin zhu, zheng zi zi zhe, zheng jin jie rik chen bu xin nian go zu di, zheng zi tuan le ta zheng zi chok zi. Tene rim xin tuan zi mang bu xi gya gi dang nye, tuan zi gyun chi me bara pun sum tso si dang yu. Zhan nubu ni sun tuba zang mayin bara, ti ni sato kuryu chu pi gyur chungwi gengwe ribi kyeju li tegara zhengzi buze dengi tubu yu. Sabu mi somdong yengi zhengzi zhungkung ki zixin ki, mukji wu sar shuk chi wata. Chwe zi hiba chi wu namsi kyeru zi ni, ti we kar zi towe nguwa rengxin ki chubata. Zhan nubu medo ki ziju tida du chi. Chung wei, dianfei mei yi dur zi ti zhang nubu zhi gyu me le qie qir towa yu ji. Cong wei cobyu gyu san zhang nubu soza ra wei yung gong zin, wang yu gao yi sar gui bara tidar jun tu. Kong gi, gigab gi cai xi na, zheng zi dianfei mei yi dur zi xi yin bata, ti ge zhang nubu tuan zi sum ju yin sing yu ji jun tu. Xin li bu rik ji kian wang gi, ma bi tian xir qi gab cheng xir tau xar chung ni. 10届千里洋洋奇迹，中国的天鹅名字也脱不停着。

Xiam le ngana chu nyam thu se na ya gi sung she ti na lo li ya. Si yang nian xin ji bla lo ke pian jiu le chou pie. Se ba xuan ba che ti. Xiu su pe be po mi tang zang le mi gi xi ge ta. Pian jiu ki sa ge chi wei yu long zhen jiu le di lu bian na xia. Jie ti ci xin yuan tang pu bu lan ne ti na ta. Zhe xi ci dian lan ne dang zam na pe. Xuan ge xie ma yan ge me da na pie. Pe be po mo xi bie sung she ti zhen ro na.

tuna jebe, lam tuna chong to, gene, koba tsu, koba chi kupe, rotum shi. Lame, kirangi ngaya, ninji komne, ngara shindongi tendu gero, shi shep shi. Tuna jebe, shuo chizam jesung, lame, uzu taji chepertin, tuna jebe ya, chedap sene, koba shindongi tendu gero shi. Lamin larhya shindong la zigu tsam. Myuna ki ngar shin kwe tani gor yu. Tab liba shi la simbu mi kere mangu shi shindong la gor ni pundi chi pe. Simbi yu wei ka chamu teda ki kwe dungu ki lambu sewa jeb shi. Simbu mi kere rim shin me bar gyur shin tagur shindong nakbe jingna hajan shi. Lamin shindong la nian chen dung tsam zikya. Tadong Shindong ki nyamu padong huye, tezong ki ni shir lo na zang nyamba shi. Lubur tu mingbye chwe ni wei cewe ming ni tong shi. Nyewar jia ni dadi zamba ya zheng qian ki sokja shi, yega pombo shi ki to zubur tie yu bata. Mi lubu la ube go jibye sokja di ming ni li, wei ser jina ki wei ba shi cho shin tu. Lam ya zheng ki ni, kyo mi yi nam yana wubwa yin si geje treba shi. Hm, nga ni gyagar gi lo nye chotriba yin. Sokcha ya zin ti mi te zam ji xin mu ti to. Nga ni mu nye wadang chanmu ya langi yu ji xieb shi. Lo nye ki chotriba yin si ba tibbe ji la me zhang na ye song shi. Jun zin ni kosi chong zin na la dingwa yin na lo nye dian yong xin Demo yin na li ha jang qingbu yu de zhi. Lamin lar yang, Kirang jibu de ya kang nang gi yu dam si gezi chibu zhi. Nga jibu mi, kyo tsuru yong ne dwe dang. Dir nye, jinju mangbo mi na gui chwe do de yu. Kozu yang, gyu chung ki ubar gyu ru yu ji siwa zhi. Lamin nye war jia ne degab xin long ki yi ge ding du ubar cha we yama su chwe dong mangbo yu ba nam. Kangba kyang ne nijyo jashindu. Lamu nyingi kye ne, sui kiran so sota tindar gyurdu chubar redam si geje chibar si. Chubri be, lo chu zamgi jiba shigi nga zoya tu gyub chung sewa si. Lamu, koi kiran so lo cheba tindar gyudun ji yin si chib si. Chubri ba de, nga zoya lo nyishu nali na jibi lo nye jikyang chonyung me bar ten koi nga zoya tu gyoba zhe, zhi xieb zhe. Lame, da wo na jiba di gangdu yu dam, nye cui gar xin jo, zhi xieb zhe. Chabri bie, ye ga di ya qiu jie, le war gya zam song bu yi na, wan dan xi tong tu gi zhe. Di ya, ba lin chui jie xi yu ba di ri, lo gu qin bu xi gar yor yi. Qiu gi, se bar ti mi nian zam jie bie ji, ka ne, ka ka ka, xi lo bu yi na, lo gu rung xin gang qin yi zhe. Kyo nangdo zubi ji, dindu song na jiba di che tu ji sewa shi. Lami, ta wo na jiba di ya che ju kang yu ba kirangi nga ya xian na chik ribi sewa shi. Chabri bi, o du a, kuyo lakwa ni la tepo ma to zumu xian ta kage yuwa ma ri sewa shi. Lami, ta wo na kuyo zumu ju dun ji yin xie chib shi. Chabri bi, sui na qin bi, nye ji dar xie si. Nga chokri ba yinpa le nyuxi ba min sewa shi. Lame yu yegar kyu ne song tar yege zemaro balin chujie shi yueba tonga shi. Kwe wese chaman la din he sebar teme yu nebe chi ka ne du mar ka ka ka shi bebe lukur to ka ka shi be chashi chaba ta ta shi wese rki kengba gyuru. Gubdir kwe rani kargu shi ge chamto lang yueba cho shi.

0: lāng lā sāgū chīgū jī yārkā tōpā tāng, lāng kī yālōng nāng chōpū ñam jōr jīngar sēgī chōr pēpā gāp. Bū chōrī ngā tārāng tāng lā līng jī ngā rōgū yōpā chī nā, nē gāp rāne sā pēwā ngā sāng. Pā chī bōng zū pā bōnōng jī jī māng gōmī lā sē chōr kāng lā sā rē chā nē pēp jār hūpā tāng. Bono na pensan ganzam jia jianma sene rane sa pepa dao. Lewa jiu samba. Lenggar sopa melong le kinsui bongba niamshib jia sada torne sayang leng. Wana boyor nze ji ya. Tene maang gomi hlase joro kongka kumma hlaya galong tar ngona mei yorton chongne longo samzam hlasam rangto. Nguyu dita mnyong wa xelta ngumi tamsa dongka mangbo chan la papyan. Jodong yin la yinpin jachir yorton japa na. Teta masipa hlase chore jangka perka chemne tarung tsangla sumpa lamar to horlang sabgu jabka sole nambar jarwa jarka tab. Tarung lankarpo la jante mangpo ndokwe nyongwa sache melong namka nga la rama matam na sogyo duja topchin tamchi ndartami. Nguna sabdan darwa chita tarung chorja ta chuxi sagu gongne dema tata tarung tsangla pep. Tarung bongpo chotong somchi yamchong jarwa nangto yo yopo dunsang. Mangomo lhase chore gozar pepda serwa nawa tuchar, luja baba namla zangin gokar tuma tato. Tarung bombu chi lhase ngi chanla pepa hiyanta zang, lachi chore chula donchin jindra yuhe serwa na. Mangomo lhase chore nga yar yungu donchin po meyde tam kyang hiyo hiyo yobbe nyung ang songne, lun dandra hiyo langso, om mana bimme hongshu.
1: La la la ya le lo gore, Ta la mo le ya ya le lo xie re ya Tang sam re nga ke go lo go re Dui te reng la xie ya mo le gong de ya Tang ne re tui sang song jie dong qi Par ne re yo dao re la cu gong qi ya Wo ne re kan zho qi jiong gong qi Tao ma ye jiu re ya zho la go song

chitang la go diao ya, son zhe re ngar me ya, no ngap go te ya. Te reng ni chom chin pa wong gong zhi, cho jia re sen pu ya, nya nong go chi ya. Ma gyo re sab da yor te go pe ya, cho jia re pa zar ya.

nga jangju gi jargyur sin tu cha ni si nge po wa ke de maya la nga khim tu chu yin xie xie mü maya ki nge kha la chhe chhe chu we jam cha cha ye wo xi xu bi nga chue bi nge am tha yun zo ni men no ri chu su yue ble ji ya mi xi nga long chen ga ge ma tha pha ya da xue ne nge ji chu pha ya ki da xue de nga tie ne yu le le ji zhe dong cha bu xi qie chu ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 俺呢却一怕疼，莫呢却一阿么一，俺呢个却了顶着你不切断样，却七八没日子都没有会切断样。谢谢。侬有天结束，杨可将就给天干儿家儿娘时，侬有疼痛些久，看得你了嘛小我疼，走路嘛婆呢，将就给家里没个些些穷，俺哭了点呢，其他什么事情就样么些别。 Shobo kuyo ngala siyakwe siye kar di lang di. Di haja ngam shidu. Shobo rangki kia jie siya. Si si. Nuwe lakwa gyabla bie ne siye gyur. Ngong, nga sime. Sebe ina, nyang tu yun isa nyi chu si. Maya ki gyan dingmu chi si. Ta ma se na yag si. Kimne lo gyo dinti si. Kimne ting ji lo bie ina, tu yun du lo gyo ching si. Nuwe lo putu siye gyur. Rama chigi riu zi xia, ngani daga zho, xie sir. Rama ti rangki riu dang ni zangmar chi du. Riu kiari kiori nga ya lang ni ame numa cui yin du. Nu yu temu dip xur tu pak zhong xik gyam ni xie yur. Naktu ma, ngali yang naktu ma jik qimang tu qin song. No payuna yudu yuntu nge changki naktoma tang kadachi. Nganzui tuyu no u geje mami xinbe naktoma tang zhongnan qianbyu kadachi xinba tongtu. Gabgar no u riu nakutir shuji xibu. Kuxi yur, kyeran nge shuji yinda, kyuji jishik sadu ya rangmui dar demcho. Wenya naktome jiya misa. Nātumār jāngmā sāngbū sāru jūgjī nū tīngsī lā dōnggū nē lōngdī gāngcī yāng pū. Jīgē nīmū nī jīngjē tūngwāng. Ngānyī kī tōwā tō chūng lā nīmār dēcī sāsū kī tū lā līpdū. Gōngkī sī lōng tāng dū nī tōwā jāngbē rāyū pākbē ngāng yū chō sū gyō xīndū. Nū, yōg chī! Kisi nakdoma rikyu jema chwe na tipang tu long tang. Kimla loya chi chabi na, ya rangki maya ki rangli ya dingmu chenge shi. Pu, rangki bangro chi da. Di rangki shuji ma shi be, rangki bang tu long. Nga di ame dakyo mi che bar shi gdu. Maya ki siya chabi na, dabu mebe chi be riu bang tu lang nyen ki ma shi si. Kisi bang tu lang bayi na, riu di ame riu liya dakyo ching ma shi si gdu. 俺肉地靠我朋友个车都跑完这个多，这些节我没送了，老婆托我带些给。买下给西北给家年过马时，让俺做兵的村人给压血的时，这里都做给他做七八压血的人，让姨妈钱呢阿妈吃的，些些小兔俺听汤婆，谁都一看别挪过了七七七皮，可是俺们俺其实听了七皮呢。 俺阿妹入内年久，脑瘫出来点点没起，这些节陆陆都改穷。俺从日月天里天幕儿听了老不厌，肉男听都改越被建议，铁大给阿妈男把小兔与巧素约过了。我阿爷帮起拿到马拉我姐姐，俺叫了三娃这些，却以苏里亚些没中这些。 你写了写没写？写它，写死。卡桑给肉体，你帮你用我明白，你天天用我心，体会当工还讲轻松。
노유 자원 엠부시 주부 단자 와르 미그리그리치 네 마야 탐파야기 나라 다부메베 집부시 그리지 죄도 종민들라 루티 그 아메 마토나 콘즈 응알라 다부메베 집부시 시시 동미시 제 시쇼투 노유 랑키 람라디 노유 함구나 콩부시 되유비 지문낭도 주지 장마고 와양 칠태용 람마 탐제기 추구 돌미시 rama sangbui haja mangbu yoshi. Nge tedar ju shortu nagdo ma nuwe bangla xiaqiyi. Nuwe ngunje chungwe chawa changma jie songwa tanja war nge ngunye namdi sati qi xin song. Nu ngoma nar suyndu. Ku rangki rayu la rangki xebe damgyu changma xieji. Ko rangni kyang damgyu nangki mina jikshi. 탄다 ngāngāle nūwū zōwār kūr. Kēdī sū nūwū rīk zāmchē nā ngā tēzōng mēbār gyōngē yī. Nūr tāng rīlū lērār yījī nūwū gōngsē chārī chē hū zām. Kū gui wē jētū hājā xīmbu dū. Nūwū rīnē tū yōng wē gīw sē xīndū. Ngē lōpūr tū nūwū xēbē jāng chū kī jār wā tī chēn chū. Rīngcē dōngba jīk tāng chēk zām yūbē tēbōng dār bōngbē jīng jū tē, pējīr ngālā tē yūbzā. Ngē tē sāngwē gōnē chērī kērnē kāngbē chīrū yī kēnyī pōngwē kāmtū tōng sī gōnē tē nāngdō bē. Sēmsū ngē tuyān jīng sīk rūpa dār jī nā yē, yāng ngē nīng chōng lūgū tīng tīng chē nē, jīng jū tē mē nā pāyār kī jī sī kī nō lā jār jū yī nyam chōng. Chī nī ngā nī lē sē tū nī mā ngā mū nē xiār sī nā, Nūyū xiekāra ngē pū chāmdū xiādū. Dānggō nī tū ngē xiekāra kū wāngyū gī āmchādū jōngmū. Sēmyū lē dēbāshīla kū yāng ngālā gyūrdū. Ngē lūpūr tū pāyū chēndi xiekāra lāgdū sōngnē nyūrdū yārlā. Nūyū pāyār kī zūmdān tāng jēdi jāngchū jāchū nī kēr yōngnē chūzē dāgār xiām. Kū sēmsū sēlāngir yōbani jāngchū chūzē chāmdū xiākcē Namya nian xin jubu tiaxi. Ngan cui dungi rago nangdu jangma yueba masi tandung dongbu qianbu yan yu. Yue daru zhuwa. Ku nar sanbe gu zhataan jie tege chi. Ngay mida, ngay kimna zhugu yi. Si ngay lamya ma kyunbar chadab tohne mar ding. Lo sum ju ngun tu ngay diru puge tu qindu di kasa kang tu jangme kang tu. Ngan cui jangme lebu tang rima lebe yi. Payar ki yang tu yun tu jangma langma jay ne ngala jangju xu yung. Tagab ne di jangma qinyu ne qinyu shi. Kodyo dan na ngay payar yang sadir puge du yungwa shi si. Chungdu su jirdung mangwa nyangwa shi. Tanda jangju sangbu shi zay na mingi. Ramma ni jangme zhawo shi. Ngay qiba marab ti nam yun simju mi qebar rayu rawe nangdu chor du yung. Ngoma ta qidar shi gubi yami shi. Tidhar xieji nuwe payar ki kacha ma chung. Ngi xie gara lakdu songne go chui xing. Tine lu gu gu che di long zhen di gyu ne puyu cho su yu ba yi. Nga nuwe tong gyur tog di tak rin la chui ne chirda che du nuwe kui kim ki cho su yu xin du. Ngi ni didhar kacha gui ba sam chi. Nuwe rang ki mik ju jie xin ba tong wei nang wa tang kui ngu ge tui be nang wa ye. Nūyū ngē lāwē sūrjīk lā jūdī ngā lā shūwa chē nē. Pū lā, kio jī ngā gōk tāng sīrwē nāwā yāng dīr. Mīk chū ngē tōng lām rībrī tū tāng wē, nian rām kī ngwē bā jī yāng tōng mā tū. Ngā kīm tū sōng nē, āmār ngē xie gā rā tāng nīng nī wē nū nī mī jē xī shūwa chē dū. Gab tīr, ngā pā yū tāng gyāng dā rīng wē chōwa kī xī, nū yāng ngā tāng tā qī rīng nē qī rīng tū sōng. Wen yang, ngay por yu zhagwe xie gara dobu te yang, ngay lu ki ca chui tang du ni rim ki xiu xin du la, rim ki qi jung du qiu. Seng nam cho, kong tu ling ye le nian zhun xu bu ni an ge tu ni zang ba tang gun jiu ye bi pu yu du yu lu wei, nu yu xie gara xie bie lu zong ti mie ji ti yi. Tidinki zomri ka zilezen shuzam daa shigayin, lingyanyan ngan zilezen senpa tochi.

0: Chinni, Pyeongchon Tingrap Shiyopshi, Leri Lakzai Lopchara, Togwe Chibara Chinyu. Mashi Tomara, Yejor Lakzai Lopchon Chini, Chi Su Sagan Chungchun Shik Zubam Yana, Sagan Shik Du Lega Tempu Shik Chotubri Chekyang. Yejor Zinjara, Loma Du Sinni, Lakzai Chungwe Kukabrami. Gaptira, Chigi Lopan Shikni, Tsemkorgi Jachabatang. Kongi Paradagab, Tsemsu Zinjagi Genki, Loma Tsoro, Pyeche Tsemdang Lopshin Yubari. 대난여도 로마도미 간지슈비에 진저테르터도 로마니도기 유바 시도 중위에 람신 정예탄 상다니 토괴 제유 테네스 푸르베 침소웨레가 고소유 푸블라 테란 토말 해설 비디오잔에 되저디 컨데지이나
1: 나갈라 바이 잔다키 미세 아니 바이 잔다이 아니 나 바이 늘라사원 니 또 솔로이 Nito song lo gong jie, te tuwa le ta la ra jie. Ka sa ka la jie ya duwe te pa jie tsu jie. Ani ta le ma ka ru le duja tsa ba sa ta. A jia duja jie sa jie le ka ro si jie ra su. Ani te tu ma le pugu si jie ya, pugu jie la ra tong ya. Ani pugu jie la ra tong jie, te ne, ta te tu ja ka ka si ju ya po jie, no so chen chen wa ka la. Ani te jie tu ngini da sa dong sa ta, pa te sa teng sa re son san ra jie te ne si pa jie tsu jie. Dedevi, ane pugu chiya di leka ocha na jira ochi. Dei pugu sumti lora ta pe lota ta ta ngara zo kodung se kuruwa. Diba le gudu te ta lota che muda ta ngini santo reishu reishu. Ta nina chiga tsuwa che tusa mara ngini ta lota ta santo reishu reishu. Ane ta kandra che kuru reishu ta ngara ni machi nji juna gasa reishu. Ta kozo ngasa pinja rungo hiba ta ruha nyari ruha hiba nangla machi njuwa tina yabu ngu chayga gumu du ngara zo bag tento ibu shugu du ngu chayga gumu jaka si ju yabu dosi. A ching ni chika chi mi yi, nga ra ni cha ta ma chen la ji zhong la jie gu san shiong. A te ya shiong, chi zhong san dupe te pa chi tsu shi kong. Te ta tang go chi ndu, te nga ya te yi ngu, chenpo zhong sa zi cha chi ndu. Cho sha kambo so da chi ma le su. Cha ran chenpo zhong ni yi ba ya se. Kya la yi, chenpo zhong ni yi, chenpo zhong tene lo ta dugu duwe la yi. A ta ta chi ya su, tene mi ni le sha se. A na chi la gen ta shi tenu re duwa ngu na chi tu. A ku chi nga di duro chi la yi. Cho ten ta ka re su, nga ten ta chan no jan ta ni re la yi. Nga tatu tapche ko machi poku tu subita ki deye. Subita ki, o tatata deye zhona misa, cho rang shita ya soni nunchi la guga ye se, ta mi nimi se mudu se. O ta nga tega rang deye zhona misa, ya mi ni di gong suna nga deye sa raku marila. Nga tiba deye zhona. Yo, a deye choro subita ya to deye suna. Ta che chachin tsong zhona choro se. Ani da tu zhong zhe, ani da tu nong so le, gege yapu shiva du. Mane ge chetan se ni loka ki deye zhona. Ge ngao ri chin, ani... ge tenru ri jin, kotsu gela tsaka jina dhudu. Ani dee jin, nga tsu menda sunju dhanda ya jion dhani. Ani kotsu segri, ge tashi tenru kotsu segri. Da jiran zi, nga tsu le goya te da, jaka le goya te gara resa na, latsi te resa. Ani kala ni ngu tegu kumandu, nisa ni tegu du. Ani nga tsu reja te ge nene, kase peshe tong tong. Da nga tsu sempu saba re tola dhokurwa. Kena keche ma resa, si jun kutere jashio yore. Nga tsu jaka inanda, nga tsu loda inanda, kari inanda. Nga tsu goya te latsa resa. Chara tsu mahu pa gen tsuwa ya je tuya ta. Dene miyu te dene re dus. Ani nga tsu ya se. Ani nga tsu uta beta cheche da tu jo mi ba. Da tu jo du ta che sakura go te tu. Da nga tsu ta spek sota chi re mura te tu sona tsu. Chi che jaga chi ba de ni che. Ani nga tsu ke nga tsu uju yerwa. Tēsō ichi meji izi rāku wāres, āni jī jōng jōng jōng, āni dā tū nini pē āpa chōngs. Āni lōdā ki lōshī inā ndā, lōdā ki ngēhu mīnā inā ndā. Āni gētā jī tēndu ki shō ngā lō gōng nīchī shī kālē chāpa jēs kārī chēmō yī. Āni gē chē tēng inā kōrō ng kāpa chēmō rī shā, tā sīgirī, tā chērā tsā tōngā rā mā tēsō nā. Chērā tsā kā tsāng tsābi tī kī ndīgwa mārīs. Sūpa lā dēbu sā nī ndīgwa mārīs. Jūjiā tī tātā tī tī dēgurī mārīs. Chērā tsā tī wērī nīmā kōchā dēnā shūgū shītō kāndō tū tsua chēk mārīs mārī. Tē tā ngā sō nā yīnā tā pūgū sūn lā tā tōng kūrī, nōng sūn sō kūrī. Ani kūtā bētā mācā rōngjā rōwā. Tā nā jē dēvī nā tā lā tā tū. Lā tā tū nī ani ngā tsā pāyū jī bā tsōngu mōbō yōrī bā kōnō rī. Tē tī kē lē ngā tsāmbu jē shīgū yē. Nga le rea ji te dosana. Kota yi chege mudu, nga nga me kola tsema kora lapa kora chani yo mara, kat za ji kuba sa ji dede, zan kora ni yo marwa. Yi ji mara chiapa bata na, yi ji mara chiapa, zan shege marasa. Da nga zan shege mi te chi, nga lache inaisa, nga nasa lache ji ta, tutanta inaisa, lache ji te aswa. 알아제 디바트가 근데 참 다투 좀이 유기 근데 그게 해본들 아나 추바레차 담브레레 타나 니코레 지가 부기지서 그래 지 다치 다다 대스는 그쪽 거 다다 대마다 야 쉬고 되게 말다스 아니 티조보다 배다지 또 뭐저도 브레트 뭐 차가 말아매 대이나 부사디 여보지제 그래서 담나레 차도 오 당마라 참보아리도 와스 아고저레레레레 아 저거 지기자 아니 니 요르요르 와자 니기자 송기자 다다다이나 시탄송고 쟁가 주르지 아다 주자디게 다 돈바 스네 수테치테네 아니 디치 아니 나니 니도 냐슈 짱가 탐발로레 아니 코서 나레 로라노 드리 탈코지 튼 데네 지종아도 라자 토르치본 로야도 저보바라 다 칼레제 투구레 아니 미유 여보여레 지종아 요나스 안가 용기서 야 나 지종민도 야 게터도 저리 로가 부구진네 야 라자 탑 쇼레자 다고 따등 담으로 저거 와 나로 저 트라바 따등 담으로 저거 안가 지종 내 따등 담으로 가서 토스 다다지나 총은 그 가르쳐 주잖아 자 두바지 저소와 데네 영어 좋아이나 또 내가 이나 모르시고 치스 다다지도 다 배 미슬이 야 붙여스 다 슈고다지나 다 나로 되지야이 게트 모세 두지 총은 야제치 당가나서 대총 선다치다 때 모서 때나치 당가 사자부나 오세야 때 야치 제투스나 게투 몰라라치 추 두제 아니 제마 대총 치사다 다 요 저거 뭐 봐라 되게 짜야다 때 모서치래 팔레케 때투야지도 모서도 케메투야 나도 자가게 맞서는 무슨 나 대통 칼레 대제가 미 가르스나 다 자가 미 나노 모서티데 좋아 야보라 모서 좋아 야젠로 미와 대제네 다 jaka inanda, loda inanda, gari ina, tuje lembe, chedule, hiwaga chedule, ngaro yombeza chi chene, ngaro kilashi tu mi mombo chile malamni, tene mi mombo chile katre tuwa chi da, yang mi mombo chile golo tu zo tuwa, ngaro tu lasa tu monsu le pen tuwa chige, ngaro ki ta maho pa ki sashwita tene chidu.
0: Lasi lasi, ta kirangi sumu nanshin re, lakze ne chi kongdu chu yungdu zane, sosyo tsuwa le ine gyuwa chimbari bal.
1: Lasi gla.
0: Tanganzui lazai lopdaro lopchon cheche lakshi chi shiyoyongdiyo zane rangyi ki dengzui te cher dhugoyorba. Lakwaadu nganzui ta chumradan jizo gangne lakzai di rindandi shindiyo zane o ta maho le chargoy cheya dan dindrek samlosh kornangyoyorba.
1: Lasari lari.
0: Ta lazai lopdari lakzai zhongsaji gimba mazai kirangi mezi kugab jere. Ta kirangi nganzui lazai lopdari semnangi kamyo karadish sungye yuna.
1: Laso... Tā lō tā yī nā rā, lō shī nā rā, kōnō tsā rā, jī nā tā rā, jā kā rā, gā rīng chē shuā dā, nī nā, ngā rā sō rā shī chū sā rā, kā nā nī tā gā lā, mē shī pū nā lā khūng kā tā rā shī nā, ngā sō rā, jā shū chā chē mō nō shū, ā nē, rī lā tsā lō tā yī nā rā, tā jō tā, ā nē, gē lā rī, ā nē, ngā dō ngā rā bā jī, sō tsā mbō chū gā mā yī bā, kōnō tsō mā chē yī jōngā rī, kasa kali ke mga lindzida mambu yarwa, nga to ngan rawa mambu chile, ane kuna tsaka pen tao ni, leka jachembu shiwa chi nungu yarwa, kharan tsong ki tsaip chi ni, nga mozo ki tsaip chi ni, jina tanto jaka le kating chido tuje che kiwa ta, ni na, tani, lekun, kuna tsong genhu hloshi ma tao to goto ni ata le, kuna tsong tuje che kiwa yi.
0: Hurbe, pionchong tingrap shiwabshi lakze lochara, tawa chuzam lochun cheba ta, terin, nyenje kiam haje para, 且孟氏的区别全部加汤汤切切汤切切汤索尼别家及他间汤建立清淡索西巴拉罗中切地拉在了地尼措萨巴西中居心修皮鱼文章罗着特尼基座汤春日托两个区个刚爱清不切鱼法国中雄给别家从刚忙不行尼罗马从一的切别从刚宁不隐形鱼人娘烈切别拉西巴宁不鱼拉 Chaisim ki ngakto nyamnyon yuebi lakshibara dwe te chigi yu. Purbe chongka riri shingesa chigyang, ngakyu tagyu mibi, lega rami. Tar pube rangyi la, leri lakze lopde chibi, zeni lakir dungab. Shini, lega tabdi shi gra yuri. Purbe kukab teni, shindu kumbashi yinbi, nyurce mekyang, buze gelin yuebashi chi nyamni, lega shibza chibi, chongka ki kelin top yu. Tene sun, pargo chumshun ki chonga mabu shiki, pupara che zim ki ngadu kiwa tan, rim shin gara chi yu. Taja kong ki chonga chunga tan, nyamle tenbu zu yu jing, ngadu mawe gupsu tadung, simbu wa shen ta le ni, nyamdu la zela de ni, yung gupsu ki yu. Zilu nye dong jami yishu zenga lor, pupa yang gara, pion chong tingrap shibshu leri la zela lukar li yu. Tender kong ki, 토림 라제웨 로존 제바 마세 예교 트레니 토림 라제베 제뉴 라제 라유 콩게 레레 라제 로브타니 세르스윈키 라제 르초 네라니 예시베 라제티 슈누 테웨 마와라 로데 둘라 친조 되제 침수에 대비종 고르간식 주니 미 테웨 마와라 라제기 토니 요거 소투베리 와 예지 제도 벤조스 퍼버더부 로비에 메베 바라 라제 소조나 슈디 소외 추세 야부 신비 민망 위유 이외 로시아나 총결기 내부 민나타 총습기 내내 부조라 미니 샘소타 마제 신소소 로비에 메게 바라 제네 리큐나점 소존 지유 제단티 내부 민나 망괴 라제니 제 코도 추로 마세 좀레 레메 그거 야 꼭지 제가 봤어 텐데 내잖아 그주 시비 그럼

Ahya, tili lakbe takchu ki nubuti tu ngibni jinguya jirisha. Geyi lopchung ki gabsu, semna loliya chubi shijita, pechi hu, dabli diwan ki chunghwe, ngoyu nizuta, tunba yula. Senri lopchung chibi gabliya, semnang tu chunbi shijita, dongmi chunyiliya dinpe, ngoyu nizuta, tunba yungshi. Tene ngana su nipati jibie darju ki nubu so yung jia liya, zeri ki li lup tiwe chi wo yung kutu. Jongdar chi dapsi yinbi chane jubi yinan, zeri liya geyi ta durbi yinan, tatung sangcha xinxi yoshi. Jibie gan na yiji ki darsi jubi nubu so yung chi tubia tiri xa. Ta sumri ki ga mi darsi jubi nubu so yung chi shung. Tene so ti jizu ta mi nang simki zidung liya mi gusi shi. Tene ngana cho sungpo ti tsenri ki si sang ju lam duen bie te liya nubo chenpo tuen kutu. Da gen yi lop zhong chi gu ti kye chi wo mei mei gu yu ji shi. Ti min nam ki wang cha liya nga gu lu hui du si ti ki labo yu bie ma ce zik zui ta ge gen ki tuen kang hin zui mei ki di si nu si dan bar chi pie. Min nam ki ga sam lo en sam mi tong hua tang lin chi gan neng go shi. Da yin ne le zhen ji ki dan bu ni ti le dog bie lu ji ji xia lo ti dian pie mi wang cha kuo neng ye di xie che du li mi ji pa zhang wang ki lo yi gui bo ngun tu song yue ding lo ba qi ge shi ti ma cai pie te tong zhen ji ki gun tu lo men sheng yin ne dong ji gui pie ji gui yin ne qie tu bu tu xu zang na ci chu gu se gong nan pie gu ji na lo li ya qi bie nu ba xia yi ji qi pie lo ge xi ge tu bie ma cai ge di ku da shi ta ti ji ti di dian ba zhu ci yi ji ki san ba ya de ki pie zhu shi da ku zhen ti nga na su chu gu se gong qi bie gu ji ki na lo li ya ku su tu bie sem ji ta da shi ju bie nu bu zong ba qi tu bie ma cai ti ni mi ji ki xi ju zhu ki qi qie qi wei 恰是一年日下 Rangi ki da chu ta, dian tuan pa ki gyo wa ti ngui xin tu bu yi na. Rangi ki gyan chi yue che bang tu bie ma che, ge cha ya yi chi chi jo pa ta. Dine ngui mi chu gyur ki rang tuan gyo gyur chi bie ngin tu bu ni nam hiya, chen ri liya mui bie mi nam ki lu di ni ngui ba chi gu shi. Tine ngana cho chong wen chun ni tong tu bu ji ni, chang wen yu gu gu gu chun wen pie, jik tuan ren xin liya, yi zhang zi gu shu wen san pu ti, cien ri liya dian jie yung gu du. Da xie zi ta, ngam ngong so cho che bu gu, mi nam ngoy yu neng su kang ma ki chu ki, gyum zhe zho wa ta, ga na ki zhe pu chu ni liya, yi chi ni pu ti ri xia. Mi su chu ni ki pie yun tang tu lian ba che bu ti, gyum cien chu ni di da liya, xie che di chang wen nam. Lek lam tu pie zhu guo shi. Xu zan zhen zhi ki ngu wei ding ni, ren yi ngu yu xin ba ya qi nu bie ma cai. Zhen zhi ki ngan su gu yu bie jik ding kam li ya qi bu ta. Ta tong gu mi bie jik ding kam li ya qi si bie ma cai. Zhen zhi bu ngu ma xi yin bie ngu ne xie na ta su ren chung ta. Si su jik ding ta qiam tu ngam ne chung hui ne lu ti do tu bu tu. Tāngā nā chū kēpā māngpū cēn rī tī yōgbū jī līyā chā xā yō shī. Tā tōp tā mēn bē pāk tū kō mē lū tīng kī yē rēb xī sāng kī chū lām tī bē yū bā tā. Tī nē lē gā yō cē kī kō mō rū gū yū jīn. Yē rēb xī sāng kī chū lām tā lē chūng yū sī jē xī gā yō shī. Xū zā kū mē dē yā pā mā tā kī gēn sūn chī xī yīn shū yāng gā rī wā xī dūn yā yū bā tī nī cēn rī nī zi du de la zhong wa yu jin pian le gan qi wei tuan xi tu san ba qi gui bu ta ti ni qi bu yu ce li ya de yi tu da ya ti ge jin bu xi ra cha zhu tu ma se kun su ye zhe xi san ki pu zhu xi qi qiu ya pian zhe ni jin tuan xi bu xi ji xia ya kim da na bu cuo qian ne kong li ya ye lin ge cuo cian shi ni xie jie xin da li ge qi wei Gorki nang tuan si ngò zhè xù zìm hìn. Da kìm dà lìng gè kì nàm gùn chù gù sò gòng nàng pè gù rìm gù chù lì yà. Lòb zhòng tà, cò wà tàng nàng xìn zè mò kò nà pù bè
ཚན རེ དང དེན པའི གོན ནས